Ne dagu dahungu pibihna iye dagu yupia. Wing tayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitsats. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahiabi dahungu astiste ain si tuke ikiabtsats.